0: Pamilya ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: happy, healthy show with Kuya Billy.
1: Pero parang halatang hindi naman ako si Kuya Billy.
0: Yes, definitely, hindi po ako si Kuya Billy. At ako'y napakiusapan lamang po na makasama kayo ngayong hapon dito po sa Happy Healthy Show with Kuya Billy. At sino ba naman ako ang hindi magbibigay ng panahon para sa inyo? Oh! Yes, this is your Tita Pollyanna para sa inyong Happy Healthy Show.

Nakaka-happy talaga ang hapon, diba? Lalong-lalo na kung uwian na. At syempre, naamoy na natin ang mga ulam-ulam dyan na mamayagpag. Ay, haponan na naman. At syempre yung ating mga pagod na mga tata.

0: ay mga nanay, brother, sister, how do you brush your teeth? Sa loob po ng 30 minuto, magkakasama po tayo dito sa Happy Healthy Show. Siyempre, kasama po natin ang Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Uy, nagtitimpla si Lola! Tamang-tama yan, Lola. Habang kayo'y nakikinig dito sa Happy Healthy Show, humihigop din kayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. O dahil kasi, nararanasan na ni Lola ang kakaibang feeling pag siya'y umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas maayos ang kanyang digestive system. At medyo nafe-feel niya na teka sandali. Bakit parang mas alerto ako at mas energized? Yan po naman, Lola, ay dahil sa Arabica Coffee. Yan po naman ang pangunahing source ng caffeine. Kaya ito ang pinakamalamang na mararamdaman ng regular na umiinom. Mas gising, mas alerto, at mas handang magtrabaho o kumilos lalong-lalo na in the morning. Dahil po ang Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix ay isang perfect coffee beverage. Although napakarami din po nitong mga sangkap na talaga namang nakakatulong sa well-being ng ating katawang lupa. Hindi po ordinaryong kape ang formulation natin sa Best Cafe Green dahil ito ay may ampalaya at may red alingatong roots. Ang red alingatong roots, baka mabasa ninyo, ito po ang kanyang scientific name ay Urtica deuica, root extract. Ito po ay may matagal ng medicinal use. Kinikilala ito ng European Herbal Medicine Framework dahil ang traditional na gamit nitong tinatawag din ito kasing nettle preparations. Ito po ay medyo matinik na halaman na para siyang matinik-tinik. Kaya tinatawag nilang nettle root. Ito po ay nagiging sangkap din dahil para matulungan tayo sa ating mga minor urinary tract complaints at yung tinatawag nating urinary flushing. So, ibig sabihin, ito ay nagiging katulong natin upang maging maayos-ayos naman ang ating pag... Ay! Tumatawag ba ako ng pusa? Para matulungan tayo at maging maayos-ayos naman ang ating pag... Kaya reasonable pong sabihin nating urinary wellness support ang Best Cafe Green. Pero ito lang po ang ating masasabi ha, hindi po ito gamot. Hindi po ginagamot dito ang UTI, kidney stones or prostate disease. Ito lamang po ay tumutulong para maging mas maayos po ang functions ng ating kidney. Palagi po natin sinasabi yan, hindi po tayo nagsasabing gamot ito. Ito naman po ay tumutulong upang maisaayos ang pamamaraan at takbo ng ating kidney. Ano kayong masarap na ulam ngayon? Eh, diba? Paggabi, medyo konti lang ang kakainin natin. Pero dapat din, hindi tayo masyadong gutom. Para hindi naman tayo nagigising sa gitna ng gabi. Of course, konting crackers lang dyan. At syempre, Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Perfect na po yan. O yung iba naman, So, palagi nating sinasabi sa The Tita Pollyanna Show. Yung iba, ang gustong kainin ay lechon sa hapon. Nakaka-happy talaga sa feeling pag tayo ay uminom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. At available po ito nationwide sa lahat po ng mga butika dyan. Malapit sa inyo. Mga supermarkets, groceries, at pati na rin mga sari-sari stores. Tanong-tanong lang po tayo sa ating mga paboritong tindahan. Meron po ba kayong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix? Go!
1: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
1: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
1: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

Happy! Healthy! Show with Kuya Billy. Pero ngayong hapong ito, kasama po ang inyong Kuya Polly. Kuya! Para ko tita. Kuya na muna tayo. Wow! Parami na ng parami ngayon ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. At ito na rin ngayon ang pinagkakabalahan, lalo na ngayon ha, araw ng Martes. Pinagkakabalahan ng mga Marites. Alam mo ba, Mare? Mula nang uminom ako ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, naging maayos-ayos naman ang aking pag... Naging maayos na? Yes, Mare! O, ikaw naman, Mare, naman sasabi mo. Mas nagiging alerto ako, Mare. Wow! At siyempre, Mare, feel na feel ko talaga kape-kape ang aking iniinom. Ito man ay isang herbal coffee mix, kape-kape ang feeling kapag hinihigop. Dahil nga naman, ito pa ay may caramel flavor. It's so yummy talaga, Mare. Kasi siyempre naman, di ba? Marami na tayong nararamdaman na nagpapalpate tayo pag umiinom tayo ng mga kape. Yung mga the regular kape, di ba? Kaya ito, lasang-lasa ang kape. Pero, healthy siya! Eh ano man, Mare? Kumusta naman? Nakakaganda ba ito ng ating mental health? Oo naman, Mare, kasi pag healthy ang feeling mo sa katawan mo, masaya ka. At pag masaya ka, ang ibig sabihin nun, healthy ka. Ganun ba yan, Mare? Yes, Mare! Parang bago ka naman ng bago. Di ba yung mga nakasimangot, yung mga bugnutin, hindi sila healthy. Pero pag uminom sila ng Best Cafe Green at maramdaman nilang ang sarap ng feeling ng ayong katawan, maganda ang takbo ng ating digestive system, maganda din naman ang ating plumbing sa ating pag-wiwi. Aba, bongga yan. Mas nagiging focus tayo sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Hindi na tayo naaabala ng ara, agoy, ari. Diba? Wala nang mga ganyan. Kaya naman, lalo tayo nagiging happy at healthy.

0: ang Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix ay masarap na kape. Namit gin. Lami ka ayo. Marasa. Masiram. Maupay na kape. Aba-aba. At syempre, ito din ay my herbal goodness. Ang ibig sabihin, herbal goodness, meron itong epekto sa ating katawan na nakakapagpagaan sa ating feelings. At kung bibili po kayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, silipin po ninyo ang likod nito at makikita po ninyo ang mga ingredients doon. Mas lalo nyo masasabing, ay, pinag-isipan talagang mabuti. Hindi lang basta-bastang formulasyon. Talaga naman, makikita nyo ang kombinasyon. At syempre, araw-araw po naman yan, tinatalakay ng inyong guwapo.
1: Maganda ng boses.
0: Na si Kuya Billy.

0: 말해.
1: 안하연 말해. 빨리다 호메르도 안 빨라야연. 앙알린 말해. 아예 신사비 몬 베스카페 그린 6-in-1 herbal coffee mix. 매 안 빨라야 도연. Yes, Mare, bilang bahagi ng kanyang herbal wellness formulation. Merong ampalaya yan, pero hindi siya mapait, ha? Masarap at maayos ang pagka-formulate nito. Kung kaya naman, nasa kape siya, pero hindi mo nalalasan ang kapaitan. Kumbaga, maayos na naihalo sa ating Best Cafe Green. Ay, talaga, Mare. Bakit mo naman naitanong, Mare? Wala lang. Gusto ko lang magtanong.
0: Aray.
1: Gusto ko lang magtanong, Mare, kasi matagal na rin ako umiinom ng Best Cafe Green. And I feel good. Ay, bongga, Mare, ha? Meron din yang L-carnitine na nagpapaayos sa ating energy metabolism. Yung mga gawi-gawi ng ating sistema sa ating katawan. So ano pang hinihintay nyo? Pasko? Huwag nang hintayin ang Pasko. Higup na ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa.

0: happy, healthy show with Kuya Billy. Ngunit subalit dito po at ngayong hapong ito ang inyong kasama ay ang inyong lingkod, Tita Pollyanna. Bako masyado magayunon pero mahamuto eh. At syempre pa, Benz Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix Drinker. Oh yes!
1: Freed me from misery.
0: Kumusta naman po ang ating mga lugar sa buong Kabicolan? Kumusta dyan sa Sorsogon? Hello Sorsogon! Tabaco City.
1: I'm just so happy.
0: At syempre sa Daed Kamaninas Norte. Sa OKFM at One Radio. Sa Kalakhang Kabikulan po ngayon ay mamasa-masa. Kaya ingat po tayo. Huwag tayong padalos-dalos sa ating mga paglalakad. At kung tayo po ay nagmamaneho, tingin lang sa kalye, madulas pagbasa ang ating mga kalye. Kaya get always the eve of feeling na talagang careful ang beauty mo. Careful! At huwag din magpaulan yung mga bata, ha? Diyan po sa Albay, kumusta ng panahon? Maulan ba dyan, Ten-Ten? Sa Sorsogon City, nagkikinig sa atin sa 91.9. Hello din daw sa iyo, Ten-Ten. Sabi ng buong Camarines Norte. Kamusta naman si Kuya Loink? At syempre si Kuya Danny. Lahat yan humihigop ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaya happy every day. Sana po naman kahit papaano, hindi niyo masyadong na-miss ang inyong Kuya Billy na busy po ngayon sa kanyang meron silang family affair. Siya na magkwento sa inyo, okay? Basta happy talaga si Kuya Billy ngayon. Achievement! Wow! Bukas, makakasama niyo na si Kuya Billy dito po sa Happy Healthy Show with Kuya Billy. Susunod na ang The Tita Pollyanna Show. Diyan lang kayo, ha?

0: show.
1: Kita punya show.
0: Kita punya show.
2: Showbiz Papi
3: T. Ah, Judy. Parang nung isang linggo pang interview na ito. Sa tinatawag nating Diamond Star. At syempre, kung kayo po naman ay nasa Pilipinas, kilala niyo kung sino ang Diamond Star. Maricel Soriano. Pinag-uusapan tuloy ngayon dahil ngayon lang yata na pick up ng karamihan ng mga movie reporters at mga funny. Parang doon sa interview kasi, parang ano ito eh, interview na isang may-ari ng jewelry store. Kaya hindi masyadong pinapansin. Although ngayon, dahil naging controversial yung kanyang sagot doon sa isang katanungan. Basta parang sinasabing fake o diamond lang ang sasabihin niya kapag binanggit ang pangalan ng isang lalaking na ugnay sa kanya. So may mga William Martinez, sabi niya, ay, fake! Hindi ko naging jowa yan. Gabby Conception, ay, fake! Hindi ko naging jowa yan. Tapos nga kay Edu Manzano, diamond. May mga ganun siya. Pero nang tanungin o nang sabihin o banggitin ang pangalang Ronnie Rick

0: ang Maron para i-celebrate ang kanilang relationship. Subalit dadapuan. Mukhang maraming hindi magandang karanasan ang naranasan ni Maricel Soriano nung sila pa ni Ronnie Ricketts. Ano kaya ito? Kailangan pa ba nating malaman yan? Bakit kailangang guluhin ang ating mga isipan?
1: Aray ko.
0: Kung bakit ganon ang isinagot niya, wala yan, wala yan. Ayun, parang iniiwasan. Parang, parang dilingdili pa siya. Why kaya? Kayo kaya, alam niyo kung bakit? Oo. Kaya yung mga nakakaalam, text lamang po sa 0961447-3923. O di kaya naman mag-comment sa ating comment section na ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Siyempre mapapasa ko yan noon. Mas maganda kung i-comment nyo po dahil kung ilalagay nyo pa dun sa messages, hahanapin ko pa yan. Magbabago pa ako ng pitch. Kaya diretso nyo na sa comment, okay? Huwag na po kayong mag-private message. Doon na po mismo sa comment section ng ating live audio stream. Ganon. Bakit siya natawa?

0: Dugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ang init!
3: Pataga!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Pataga!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Pataga!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing...
3: Pataga!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Pataga!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
0: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
6: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan, dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
13: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
14: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
7: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
0: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
11: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar. The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
16: The Tita Poliana Show!
20: Oh, yeah. Pag ganito medyo maulan-ulan, di ba nakakainis? Maraming mga memories na dumarating sa ating isipan. O, di ba napansin nyo yun? Biglang dumarating, hindi naka-jeep ha, hindi naka-bus, hindi naka-tricy. Bigla na lang dumarating itong mga memories na ito. At minsan hindi welcome ang memories na ito. Bakit? Yan po naman. Yan ang ating Chica Grande Fortnite. At yan po naman ay mula sa isang text message sa 0961-447-3923. Itago na lang daw natin siya sa pangaling. Pangaling? Sa pangalang Marinella. Wow! Ganyan naman ang pangalan. Marinella. Ako pag nagkaroon ako ng second life, pag na-reincarnate ako, sasabihin ko sa magiging nanay ko, pangalan naman akong Marinella. Uy, nagsalita, baby. Ang weird nun. Kasi ang tanong ni Marinella, pwede kayang turuan Tita Polly ang sarili na maging selective ang ating memory? Yung mga malungkot at masaklap, sana tuluyan na nating makalimutan? Please. What, may please? Para saan yung please? You know, Marinella, wow. Pwede natin sigurong sanayin na lang ang sarili na maging mas selective sa kung anong alaala ang binibigyan natin ng puwang, 'di ba? Pero may isang mahalagang distinction dyan o pagkakaiba. Hindi natin basta-basta kayang utusan ang ating utak na burahin mo na ito. Burahin mo. Burahin mo na. Hindi pwedeng ganoon. Hindi pwedeng, di kaya sa cellphone, no? Pwedeng i-delete mo na lang. Tapos forever nang nawala. Pero nakatago pa rin somewhere. Ganon. Siguro ang mas realistic at mas makapangyarihan, ha? Ay baguhin na lang natin ang ating relasyon sa ating mga alaala. Tama yun. Kapag masakit ang isang pangyayari, halimbawa, paulit-ulit natin itong naaalala dahil may emosyon itong nakakabit. Lungkot, galit, hiya, panghihinayang, takot. Kaya habang pinipilit nating huwag isipin, minsan lalo tuloy siyang bumabalik. Ay, yung mga tipong nang-aasar. Diba? Yung ayaw mo makakalimutan. Ayan tuloy, diba? Diba? Nangyayari yan sa atin. Kaya siguro mas maging epektibo kung magkaroon tayo ng mindset na hindi ko kailangang kalimutan ang nangyari. O, diba? Kailangan ko lang tumigil na mabuhay sa loob nito. Oh. Ay, nako, ang lalim, ano? Ibig sabihin, you don't have to forget whatever happened. You just have to detach yourself and stop living inside the memory. Cause it hurts. It hurts. Unti-unti maaaring mangyari na maalala mo pa rin ang isang tao, pangyayari, pero wala na yung dating bigat. Parang lumang litrato, nakikita mo, alam mong nangyari, pero hindi ka na nito hinihila pabalik. Parang, ayan na lang, ganun na lang siya. An old photograph. Siguro magtatanong ka rin, Marinella, paano sanayin ang selective memory? Paano ba yun? Meron bang mga kapararaanan? Meron bang recipe? Meron bang manual para naman makalimutan na natin yung mga yon. Unang-una siguro, huwag mong pakainin ang alaala. Gutumin mo yan. Iwasang paulit-ulit na balikan ang mga lumang messages, photographs, mga social media profiles, mga recordings. O di kaya mga kwentong lalo lamang magpapasakit sa'yo. Ibig sabihin, do not feed your memories. Iwasin mo na yan. Gutumin mo siya. Gutumin mo yung memory mo. At eto naman ha, kapag dumating ang alaala, huwag mo lang labanan. Kalma ka lang, kalma ka lang. Ayan na, parang kasi syempre minsan biglang dadaan yan, di ba, sa ating isip, yung alaala. Huwag mong labanan. Sabihin mo na lang sa sarili mo na, oh yeah, nangyari yan. Pero tapos na yan eh. Please memory, tapos na yan. Tapos deliberately, ibalik ang iyong atensyon sa iyong ginagawa ngayon. Tapos na yan. Mas mahalaga ang itong ginagawa ko ngayon. Gumagawa ako ng espesyal. Espesyal na mahablangka. Na mayroong langka. Wah! O, oh, eh, di ba biglang nawala yung attention mo doon sa memories na yun? O, di kaya naman siguro pwede mong palitan yung tanong. Imbis na, bakit niya ginawa sa akin? O, di ba? Medyo may payak-iyak pa siya. Bakit niya ginawa sa akin to? Siguro mas magandang subukan mo na lang na ano ang natutunan ko at ano ang ayaw ko nang dalhin sa susunod na yugto ng buhay ko. O, di ba? Mas madrama. At mas, ano siya, nakaka-proud. Diba? Kasi parang malinaw na ang iyong pananaw sa mga pangyayari. Pwede rin siguro mag-ipon ka na ng mga bagong alaala. Napakahalaga niyan. Ang utak kasi ay nangangailangan ng bagong karanasan na maaring maging mas matingkad kaysa mga lumang kwento. Bagong lugar, bagong musika, bagong kaibigan, bagong proyekto, at mga simpleng masasayang araw na naglalakad ka sa tabing dagat, dyan man sa may Bacolod sa Tabaco, o di kaya sa Bagasbas sa Dae, o di kaya naman sa Luneta, o sa basta tabing dagat sa Boracay, dyan sa Calaguas, sa Humalig. Ah, ang dami ko nang sinabi. At ito pa ha, actually ikaw ang master dyan dahil pwede mong piliin kung anong gusto mong maalala. Diba? Pag medyo dadaan na naman, ay no, ayoko nyan, ayoko nyan. Next memory. Oh, ganun. Hindi kailangan lahat ng mga nakaraan ay bigyan ng pantay na halaga. Maari mong sigurong sabihin, ang mabuti, iingatan ko. Ang masama, aaralin ko. Ang hindi ko na mababago, bibitawan ko. Oh, diba? Napaka-sosyal ng dating. I will take care of the good. I will learn from the bad. And the things I can't change, I'm just gonna throw it away. Oh, sosyal. At baka siguro pwede nating gawin yan ng magandang konsepto, no? Na hindi talaga selective memory ang goal natin. Selective attention ang mas kaya nating sanayin. Hindi natin kontroladong lahat ng pumapasok kasi sa isip. Pero alam mo, Marinela, ha? Maari nating kontrolin kung alin ang paulit-ulit nating pinauupong kumain sa hapag ng ating isip. Sabihin na, teka sandali. You are not invited in my table. Get out. I don't need you. Diba? Ganun. Sabihin mo doon sa mga biglang, aba, eto na naman tong memory na to. Goodbye. Darating kasi ang araw na ang dating masakit na alaala ay magiging simpleng pangungusap na lamang. Sasabihin mo, oo, nangyari yon sa akin pero hindi na yon ang buhay ko. Ako ngayon ang isang bagong marinela. Wala na akong mga ganyan. Sana naman kahit papaano, ha, Marinela? Ay, naliwanagan kita. Diyan sa mga pwede ring mangyari sa buhay pa natin, na mga ganyang karanasan, maraming nakaka-relate sa ganyan. Yung parang biglang, parang multo, na biglang dumarating sa isip mo. Ay, naku. Palayasin nyo na yan. At siguro mas maganda yung pamantayan natin yung aking mga nabanggit. Dahil matindi kong pinag-aralan yan dahil naging biktima rin ako ng mga memories na yan. Masakit. Pero ngayon, ay nako, pinagtatawanan ko na lang. Sana kayo rin. Got on. Okay ba? Marinela, hindi mo naman sinabi kung taga saan ka dito sa Bicol. Dahil tayo po ay narinig sa Sorsogon, mga parte ng Sorsogon, Catanduanes, Albay, 1st District, sa 2nd at 3rd, mga parte po dyan, Camsur, Camnorte, at syempre sa ilang bahagi din naman ng Quezon Province. Kaya pakisabi naman, pag nag-text po kayo, pakibanggit po ninyo ang inyong pangalan at ang inyong lugar. Para alam ko. Ami yung mga ko, may pagkamarites. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 6:48 ang oras sa One Radio. Diyan sa inyo ang oras na. Uy!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: I'm Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay. At safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Welcome sa ikaduang oras. Kansa din yung programang The Tita Pollyanna Show. Kaibanan, mapugirara yung sa inong lingkod na bako masyadong magayon nun.
1: Pero mahamuton.
0: In English, not so pretty, but kind of smelly. Goody. Four minutes after 7 o'clock in the evening, yan po naman ang oras dito sa One Radio Tabaco, One Radio Diet, your best cafe radio every night. E dyan po sa inyo ng oras na. Oras na para paliguan na yung mga bagets na maghapong naglaro ang asim na ng amoy. At syempre, maghain na rin tayo ng ating mga hapunan. At yung iba naman, oras na para magmuni-muni. Yung iba naman, pa-scroll-scroll lang. Kunyari, may ka-chat, wala naman. In Visaya, kaluoy.
2: Greetings, greetings! Shout out! Bulibong!
0: Yes! Holding hands na po tayo. At syempre, kung pwede, mag-akbayan tayo. Dahil mamamasyal na naman tayo sa Shoutout Boulevard. At least sa ating virtual Shoutout Boulevard, walang ulan. Di ba? Tuntuan naman ako. Good evening kay Marites Brito. At binabati rin po naman niya ay shout out kina Ems, kan Balading, and Arlene. Good evening po dyan sa Upper Bunga, baka kay Albay. To the Barha family, kay Tita Sardi, kay Lola Sardi, na duwa na sumako-apo niya. Si Jacob, buda si MJ. And of course, kay Tita Frammy Barha Juarez. Kumusta na po ang mga tambay dyan sa tindahan? Nagagayunan man po giraray sa kuya? Pinilit. So mga nagagayunan sa kuya, Tita Franny, pautangon mo. So mga dai nagagayunan sa kuya, dai mo pautangon, please.
1: Please.
0: Siyempre, dyan po naman kay Nena Palanas Bobbies na burubanggi nag-aantabay sa sato yung programa. Mabalos po, Tita Nena. And of course, good evening kay Eusebio Castillo. As always, binabati po naman natin ang Bermas Barciliano, Belo Castillo, Banyares family dyan sa Panarayon, baka kay Albay. At dyan po naman sa Fatima Tabaco City, ikaw na po family. God bless you too, Tito, or Uncle, or Sir Eusebio Castillo. Ay, good evening pala. Naku, dyan po sa Suwa. Malakas daw ang habagat, kaya maliputon dyan ngunyan. Hanap na kikakugos. I want somebody to embrace. Ganon! Dyan po sa Suwa, makusugun daw ang habagat. Magdalena Convencido, good evening po. Good night din sa'yo, Levi Binias Fernandez. Nata, makaturog ka na. At abunun pa. Huh? It's still early. And of course, aking kababata. Oo, friends kami nito since birth. 3 years old pa lang kami nang kami ay maging best friends. Wow. May gabi ikanimo diha, gali, sa Maramag Bukidnon. Nga gapaminaw karon sa atong The Tita Pollyanna Show. Sa pamamagitan po naman ng The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Pag-amping kanunay, Cynthia Soriano. Love you so much, Galie. Of course, kay Christian Abrera-chan, good evening. At shout out po dyan sa lahat ng taga Fatima Tabaco City. Binabati din po natin si Manoy Tonyo, si Manay Nelia na nagdarangog po dyan ngunyan sa Basod Tabaco. At syempre, dyan po naman sa Barangay 3, sa Nawang, Malilipot. Of course, kay Tita Weng. Hi, Tita Weng. Good evening. Shout out naman po dyan sa Barangay Balading. Kay Kim Bunaobra, Barry Bausa, Marvin Buelva, Christian Estrella Carillo, Joseph Calios, Kurang Benbenito, Ruben Cardano, Cherry Bausa, at syempre kay Kuya Cogs. Yan po naman ang listahan ng magre-release na raw ang loans. Matuntua na po. Tuntua yung mga angels, oh. Lohe, lohe. Dyan po naman sa Tabaco Night Market. Niyaw na dyan si Aling Normie, aka Aling Normaline, aka Charot, aka Normita Contreras. Good evening po sa inyo dyan sa Tabaco Night Market. Mahabagat man dyan, ano? At syempre, kay Mr. and Mrs. Anthony and Grace Cipriano Vista. Lagi po sila nakikinig sa atin. Dyan po naman sa Garchi Torena Camsur to the Fernandez family. Sa Iraya Taf ng Daet to the Barakiel family. Binabati din po naman natin dyan sa Kabaangan, Bass family at Ribueno family. At syempre, kina Nonoy Edgar Benlayo, Leonardo Pocoy Balier, dyan sa Sitio Basud, Barangay 4, Poblasyon Malilipot. Albay. Kay from Kuya Nerio. Ayan, Kuya Nerio, kumusta ka na? Hello po naman kay Divina Teresa at Nok. Kumusta na kayo dyan sa Divino Rostro? Mga taga-barangay Sogod, baka kay Albay, good evening. Especially kay Kagawad Leoner Frio, Kagawad Tatut Bermundo, Kagawad June Belien, at syempre kay Cap Georgie Morales. Good evening po sa Indo dyan. Shoutout po dyan sa Kanaway, Kaway-Kaway. Kay Roland Balana at kay Johnson Melvin from Katungao. Aww. Shout out to the Kater family. Diyan po naman sa Porokshete, Labnig, Malinaw, Albay. Emily Braun, good evening. Of course, to the Vergara family, Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, Joss Marina Bangi po sa Indo dyan. Of course, kay Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al. Vergara family sa Kinale. Diyan po naman sa Rioza, kay Ati V Bongala, good evening. And of course, to the Kalisin family, Kuya Rudy at Tita Tez at si Ariel. Good evening sa inyong lahat. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
18: dahil sa ERA.
20: At sinong kulabot, Fesh?
21: Hindi ako.
20: Makidistro.
21: Ferong walat.
22: At parang vatang-vata
20: dahil sa ERA.
23: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
24: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
25: Ako si Salvador.
26: Sa gabi ay
27: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
28: ERA 3-in-1 soap aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
29: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number 1 at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
30: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
31: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
0: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
1: The Tita Poliana Show!

7, 35 na po. Siguro naman nakapaghapunan na kayo dyan. At fresh na naman. Nakapajama na. And ready to say good night, world. I had a wonderful day. Oh, it's kind of my oran on. Meron pa tayo mga pahabol na pagbati. Shout out sa mga vloggers. Oo, na katindugo na sina Kuya Josue M. Clidoro kan Wing Arts Bicula ng Bungal, Joyanne Bernacer Begueras, Yanni na pirming nagdadangog sa One Radio. Thank you so much, Embo.

0: Showbiz Papitik.
1: Oh yes, hindi lang po ito Papitik. Ito po naman ay isang pagre-review. Pagre-review, oh. Dahil alam natin, nako, ang Bicol po, isa sa rehiyon na napakaraming sikat na sikat na mga artista. Sino-sino po sila uli? Yung iba kasi, hindi na sila updated kung sino-sino mga Bicolanang sikat na sikat. Of course, nangunguna po dyan ang ating superstar, nag-iisa, Nora Honor from Irigas City, National Artist for Film and Broadcast Arts. Eddie Garcia, dyan po naman sa Huban Sorsogon. Ganon din si Amalia Fuentes, Bicolana from Sorsogon. Si Elizabeth Oropesa, taga Ginobatan, Albay. Si Celia Rodriguez, taga Sorsogon at Albay. Eddie Rodriguez from Camarines Norte. Si Paquito Diaz, taga Albay. Jaime Fabregas, Iriga. Roderick Paulate from Legazpi City. Bembol Rocco from Naga City. Rez Cortez from Iriga. Pero ang alam ko taga Buhi, si Rez. Marian De La Riva from Legazpi City. Yes! At idagdag po natin dyan si Liz Alindogan from Huban, Sorsogon. Edna Diaz from Albay. Dina Bonnevi from Albay. Sino pa ba? Si Agamula ka, may roots po siya sa Goa, Camarines Sur. Si Jerry Corazales naman, meron siyang roots sa Naga City. Ang alam ko itong si Enchong D, taga Naga City talaga ito. Joros Gamboa from Naga City. Si Lito Pimentel from Naga City. Si Anjo Iliana from Camalig, Albay. Pero ang alam ko taga ano ito eh, sa may party dyan sa may Garchitorena, di ba? Kamsur. Si Rafael Rosel naman sa Albay. Si Barbie Imperial, taga Daraga. Si Wally Bayola naman, taga Naga City. Of course, ang magaling na singer na si Bugoy Drilon from Naga City. Ang bold actor na si Paolo Gumabao, taga Virac, Catanduanes. Si Allen Ansay, taga Sagngay, Camarines Sur. Si Tomas Rodriguez naman, taga Tabaco City, at siya po'y actor, singer, at miyembro ng Alamat. Actually, hindi ako masyadong familiar kay Allen Ansay. Mga Bicolano artist naman na umabot sa international scene, si Mark Pagyo. Ipinanganak siya sa Legazpi City, lumipat sa Australia nung bata pa, at nakilala internationally matapos lumabas sa Netflix film na Spiderhead kasama sina Chris Hemsworth at Miles Teller. Mga singer naman at mga performers na Bicolano, of course, si Gary Valenciano of Camalig, Albay. Si Imelda Papin from Camsur, dyan po sa Sipokot. Si Jonalyn Veray from Albay. Jason Fernandez sa Camarines Norte. Ellie Buendia, taga Naga City. And of course, my friend Miles Poblete from Tabaco City. Si Lou Bonivi naman, taga Iriga. Si Noel Cabangon, meron lang siyang Bicolano roots pero hindi talaga siya masyadong ang tawag dito. Hindi masyadong identified kung anong lugar niya. Mayroon ding napakaraming theater, visual, literary at independent artists sa rehiyon. Halimbawa, kinilala ng Philippine News Agency sina Noel Muñoz, si Felipe Ping Peralta, hi Ping, si Francisco Mitra at Frank Piñones bilang prominent Bicolano artist. Isama na rin natin ang mga beauty queens na naging artista at TV personalities. Si Lara Kegaman ng Naga City, Miss International 2005. Si Miriam Cambao from Bacacay, Miss Universe 1999, first runner-up. Si Venus Ra from Batok, Camarines Sur, Miss Universe 2010, fourth runner-up. At si, bakit naulit ito? At si Tita Poliana. Yes, first runner-up sa Miss Gay Bicolandia 1982. Ay, hindi joke yan ah. Totoo yan. Oh, siningi talagang. Ang sarap kasi yung feeling yung mapasama ka sa listahan, di ba? At isa talaga sa pinaka-close-close friend ko ay si Liz Alindogan, na marami palang hindi nakakilala sa kanya sa henerasyong ito. Siya po ay taga Huban, Sorsogon. Napakarami niyang pelikulang ginawa noong 1980s. Kabi-kabila talaga. At ngayon, siya ay parang semi-retired. Hi, Romnick Belaos! The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Best Cafe Radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 743.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show! Yeah.
2: Oh, hey, hey! Hola, hi! Welcome sa panghuling oras ng The Tita Poyana Show. Marami na dyan ngayon inaantok. Kasi gabi na yan. Siguro doon nyo ha, gabi-gabi kong ipapaalala sa inyo. Mag-wash up muna kayo. Magpunas-punas. Bago magpajama, bago matulog. Para naman yung mga makakasalamuhan nyo sa inyong mga panaginip, eh mapapasabi ng, wow, ang fresh naman niya. At syempre dapat mag-toothbrush. Kasi baka kausap nyo, ibig lang, ay? Oh, diba? Tuwang-tuwa ako dun eh. Tuwang-tuwa ako sa konsepto na dapat tayo ay naglilinis, nagtututbrush bago matulog. Para sakali mang meron tayong mga makakasalamuhan sa ating mga panaginip, ay fresh na fresh ang dating natin. Diba? At hindi ka machichismis ng mga tao sa panaginip mo. Kaya yung mga natutulog na lang ng basta-basta, walang toothbrush, walang paligo. Ayun, nag-iisa sila sa kanilang panaginip. Tapos nagtatanong pa sila, bakit kaya nag-iisa lang? Bakit walang tao tong panaginip ko? Ako lang. Yun, kasi hindi ka nag-toothbrush bago ka natulog. Tsaka hindi ka nag-freshen up. Freshen up! O, oh, diba? Pwedeng totoo rin yan, ah. Try nyo. Try nyo. Hi to Jonna. Hello, Jonna Morales. Also known as Jonna Attribita. Ay, diba? Kamusta ka naman dyan? What are you do? What are you do? 3 minutes after 8 o'clock in the evening. At Martes pa rin ngayon, diba? At 18. Sa lahat po ng mga nagbi-birthday today, you only have a few hours. Ilang oras na lang hindi niya na birthday. At sa lahat po ng mga August-born, mga Virgo at mga Leo, di ba? Happy birthday sa inyo. At sasabihin ko na rin, happy birthday sa atin. Di ba parang nakakakilig pag malapit ang birthday? Maraming nagsasabi na, ay nako, hindi ko na pinapansin yung birthday ko kasi tumatanda lang ako. Ay, wag ganun. Dapat ano, dapat talagang sineselebrate niyo yung birthday niyo at dapat maging happy kayo. Ay, karagdagan nga palang mga artistang Bicolano, sabi ni Kuya Loinks. Si Aya Medel, taga Tabaco, ganon din si David Licauco. Ewan ko lang si Rene Requestas, Kuya Loinks. Parang hindi naman siya Bicolano. Ewan ko, check ko pa ha. Pero kung sinasabi mo, baka, no, malamang. Kasi si Kuya Loinks, maraming alam yan. Miss you, Kuya Loinks. Kaya naman... Dapat pinaghahandaan po natin ang bawat birthday natin. Diba? Huwag mo nang palampasin ng ganun-ganun na lang. May cake man lang, tsaka may pansit. ako, diba? Tapos imbitahin nyo ako. Ako talaga, feel na feel ko yung mga ganyan. Ay, ang gusto ko yung pansit malabon. Kasi ang pansit malabon, hindi mo siya pwedeng ipagpabukas. Kahit pa ire-ref mo yan, mapapanis siya at mapapanis siya. Yan ay isang matinding misteryo. Bakit ang pansit malabon, kailangan kainin mo agad? Dahil kinabukasan ay medyo hindi na siya happy sa kanyang pagiging pansit. Namamanis-manis na. Oo, kahit talaga i-ref mo yan. Mas masarap talaga yung bagong-bago pa. Lalo-lalo na kung merong yung kumpleto, kumpletos ricados. Bakit ka naman kasi magpapansit malabon na hindi kumpleto, di ba? Parang, ha? Bakit walang pusit? Ay, bakit walang itlog? Di ba? Kailangan kumpleto. Tsaka yung cake, kailangan merong kandila. Baka biglang mag-blackout, at least hindi madilim ang birthday mo. Kano lang yung kasimple. At mas maganda din kung magbi-birthday kayo may lechon. Ayan naman yung lechon, ha. Ang daming nakaka-relate. Sabi na, nagtitinda ka ba, Tita Polly, ng lechon? Sabi ko, bakit? Bakit pinopromote mo? Ay, hindi. Kasi masarap ang lechon. Talagang ano yan? Yan talaga ang pinakamasarap. Although, hindi na ako masyadong kumakain ngayon ng babe. Yung balat lang, inunguya-nguya ko lang, tapos hindi ko naman nilulunok. Kaya mo yon. Kaya mo yun. Ganon, ha? Self-discipline. Nguya-nguyain mo lang, ini-enjoy mo yung lutong ng lechon. Tapos mamaya, huwag mong lunukin dahil masama siya. Kumain ka pa ng lechon. Pwede ka namang ano eh, magpalutong na lang ng tokwa. Oh, lagyan mo ng ano, ng pork flavor. Ay, nako, para siyang lechon din. Pwede kaya yung ano, mga chicharon na, yung tuna chicharon, masarap yun. Hi, Lola Sardi, kumusta ka na? Sana makapashare naman ako sa inyo dyan very soon. Speaking of mga birthdays, huwag mong bilangin yung edad mo. Tsaka habang nagsiselebrate kayo, huwag niyong pag-usapan yung edad. Alam, napaka ano yan, disrespectful. Diba? Ilang taong ka na? Huwag ganun. Huwag na yung tanungin yung edad ng isang tao. Dahil unang-una, wala naman sa inyo yan. Diba? Kachismisan nyo lang yan. Ay, ano mo, si ganito pala. Ay, si Tenta na pala siya. Ay, ano na pala siya, 59. Mga ganun, huwag ganun. Pag birthday, birthday celebration, wala na mga kwentuhan ng edad. Lalo na kung medyo advanced ng birthday, yun ako, huwag nyo nang pag-usapan. Pag-usapan na lang ninyo kung papaano siya, ay kung gaano siya kaganda. Ay kung medyo hindi na siya masyadong maganda, huwag na niya rin yung pag-usapan niyo. Diba? Talk about pleasant things sa mga birthday celebrations. Ganun lang kasimple yun para maging happy. Ang sabi din nila, pag birthday daw, kailangan bumili ng bagong damit. Correct. Diba? Kailan ka magsusot ng bagong damit? Dapat sa birthday mo, tapos nakapula ka. Nakapula na may reborn. Reborn? But most especially, kailangan magdasal ka ng time team pag birthday mo. para pasalamatan naman ang poong may kapal na inabot mo yung ganong edad at sa lahat ng mga karanasan mo sa mundong ito. And smile. Always be happy. Happy birthday.
3: Wow!
2: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 11 after 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
7: and Best Cafe Black.
8: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
10: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
11: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
11: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
11: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
12: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh,
13: the Tita Puliana Show!
14: Yay! Oh, ha? 8:32, yan po ang oras natin dito sa One Radio. E dyan sa inyo, ano oras na? Oras na para ilatag ang banig. Lalo na kung may umaakyat na ligaw. Ay, naabutan nyo yun. Yun, yung ba may manliligaw tapos biglang ilalatag nyo ng banig kasi gusto nyo lang umuwi yung nanliligaw. Kasi hindi talaga gusto nung nililigawan. Ganon. Alas na rin siguro para magkabit ng mga muskitero. O, diba? Alam, kilala nyo ba ang muskitero? Alas na rin para magdasal at magpasalamat sa isang napakagandang araw. At sana naman magkaroon na isang napakaganda at mapayapang gabi. Para naman bukas, sasalubungin tayo ng isang masayang umaga. Kahit hindi masyadong shiny ang sun, kasi nga medyo meron tayong weather disturbance, at least alam natin na the sun is somewhere over the clouds. Kanoan! Forever punyatong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiende, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Sa satuyang mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. At yan po ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Para sa iba pang mga detalye and services, pasya lamang po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. At kung nakikinig sila ngayon, namimiss ko na po kayo. Hello! Kasi ang dami naming chika dyan pang pumapasya lang ko. Super chika talaga. Diyan po naman sa Pink Spa. Sana po naman kahit papaano ha, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ha. At sana naman po ha, bukas nandiyan na naman kayo ha. Makakainis yung ha. Ano ba kayong friend na ganyan? Pag nagsasara, oy, ang ganda mo ha. Pautang naman ha. Palangin may ha. Hindi mo pa tinuloy. Hello ha. Pero happy. Ini naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon, ha? Pero mahamutun, ha? In English, not so pretty but kinda smelly, goody. Ang inyong Diyosa rin ng kahibangan, Tita Pollyanna, nag-iiwan ang mga katagang... Masaya ka, maganda ka. Ay, ganon. Sweet dreams hanggang bukas, same time. Dito pa rin sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.
15: Sweet dreams.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: 99.7 News FM. Dot. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.

0: on radio. 99.7 News FM. .net.
1: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: The Province, Camarines Norte, The Station, One Radio, The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
4: Tindugo na.
5: Signal detected. Program activated.
1: Ito ang programang Masayang Morning dito sa One Radio 99.7 Diet. Gawing masaya ang gising every morning kasama si Lucky Lakwatsera. Itutok na yan tuwing umaga sa One Radio 99.7 Diet kaysa ng Cam Norteños. One Radio, tindugo na. Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. One Radio, 99.7 Diet. Tindugo na!
6: Yes! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Camarines Norte! Grabe naman yung energy. Good morning ho sa buong Camarines Norte, sa lahat ho ng naabot ng ating signal sa buong Pilipinas. Huy! Wish lang natin, no? Wish lang natin naririnig tayo sa buong Pilipinas. Anong pasensyahan nyo na aking boses, medyo barado ang aking nose. So, di ba? Nose bridge. Noon? Wish ko lang din, may nose bridge ako. Wala, ang aga nating mangarap. Mas mabuti na yung maagang mangarap. Kesa naman, huli ka na mangarap. Diba? Good morning sa mga team bahay natin. Nakakagising lang. Ako'y muntik, hindi ba gising? Buti na lang to the rescue talaga si Tita Paul. Thank you so much, Tita Polly. And of course, sa mga kakagising lang nating mga tindugon na ayan, nag-aasikaso na ng kanilang mga gawain dyan sa kanilang mga tahanan. Sa mga estudyante natin na may pasok, gising na! Ayan, kung ayaw nyong maliit sa school at kung ayaw nyong ang nanay nyo ang gumising sa inyo, mag-alarm kayo. Unang gising ng nanay. Gising na anak. Pangalawa, anak, gising na. Pangatlo, anak, gising na. Oh, saan mo pang apat, may rapado ka na.

And yung may mga pasok sa trabaho, nagkakagising lang. Ayan, pag-asikaso na ho. Puro lang tayo sa mas magtanong ba? Dahil lunch. Basta ingat-ingat tayo, lalo na yung mga nagmotor, mga nagmamaneho. Ayan, ingat tayo sa madulas na daan. And of course, magbaon ng mahabang pasensya ngayong araw. O, araw-araw. Hindi lang ngayong araw. And of course, welcome po sa ating programang Masayang Morning. Dahil pag morning, dapat good vibes lang tayo. Talaga ba, DJ Sugar Lily? Ako pa kanyang makakasama, Sugar... Bakit Sugar Lily? At talaga namang napaghahalo natin yung ano, no? Napaghahalo natin ang mga bagay-bagay. O, oh, Sugar Lily kasi ang pangalan ko dun sa kabila. Ano na yan? Pangalawang linggo na. Ako pa inyong makakasama, Lucky Lacuachera. Kaya kasama tayo alas 8 ng alas 7 ng umaga. Ay, hindi ng oras natin, pero carry lang yan. Ay, sa mga nais magpabate, magpa-shoutout, mag-request ng kanilang mga gustong songs. Ay, pwede kayo mag-message sa ating Facebook page, ang One Radio 99.7.net. Ay, babasahin natin yung mga pabati nyo dyan. O, akong bahala sa'yo. Pwede rin po kayo mag-message sa aking number, ang 0945-374-9469. Again, 0945-374-9469. Ano na ang boses natin? Ay, sa mga naglalakad dyan sa Bagasbas, sa mga pinipilit talaga ang sarili. Dyan sa may Bagasbas Road. Ayan. Good morning! Sa mga nagpi-fitness journey talaga na... Uy, ang lamig ha. Ay, medyo umaambun-ambun pa nga ata. Pero sige lang. Sige lang, push mo yan. Hanggang saan ka makarating, sige go. Ay, yung mga mother and tatay natin, yun yung mga nakikita ko dyan madalas maglakad. Tagal ko nang hindi nakakapag ano. Tagal ko nang hindi nakapag jogging dyan. Hala, o nga. No? Mag-isang buwan na siguro. Paano pa? Eh, tag-ulan na. Talaga namang... Ayan nyo, kapag ako'y may energy mag-jogging, ayain ko kayo. Ay, basta sasama kayo, ha? Aras natin! Aras natin, 6:08 sa buong Pilipinas. Aras hunin ay inhatid sa atin ng Bascafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa! Ay, mga ka-okay. Ano ba? Natatawa na lang talaga ako sa sarili ko. Mga tindugan, dito tayo sa tugtugan. Here's song 1993 by Lips. Dito lamang po yan sa 99.71 Radio. Da!

0: 99.7 News FM. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid

One Radio 다에 99.7. At muling po tayo nagbabalik sa ating programang Masayang Morning. Masaya ka ba ngayong umaga? Itanong natin yan sa ating mga sarili. Talaga bang masaya ka? Bumating muna tayo. Batiin muna natin ang ating mga katindugong kasi baka makalimutan natin. Ano? Hi, kay Joran Sambas dyan sa Vinson's Camarines Norte. Kay Michelle Dave ng Talisay. Kay Tito Jose. Sa Family Rala. Sa Family Fernandez dyan sa Talisay. Batiin din natin ang good morning si Engineer Neil dyan sa may Burabod. Si Carl. And sa Family Galicia Ricafrente dyan sa Burabod. Batiin din natin ang good morning si Ate Lourdes Opaco ng Basud. And

Kay Vinil Quiñano ng dito lang yan sa Pasig. Sa kabilang street lang yan si Vinil. Ate Camille, good morning ate. Sana ay okay, medyo okay na si ate. Sana ay tanggap niya na ang pagkawala ng aming kuya. Alright, sa mga nandyan sa Dad Public Market na nakatutok sa ate, good morning ho sa inyong lahat. Sana ay makatawad tayo dyan mamay. Nagwarinhig! Oo na, kahit naman 5 piso lang oh. Kayo naman ay babatiin ko na lang. Lucky X deal.

O, ano na nga ba? Masaya ka nga ba ngayong morning? Sa mga estudyante natin, for sure, halo-halo ang emosyon. Ay, ano ka ba? Ano na, oh, Wednesday na. Kapitbahay na yan ni ano, parang third cousin o second cousin na yan ni Friday. Pinsan, pinsan na yan ni Friday eh. Kaya, huwag ka nang malungkot. Dahil, kapag pahinga ka na. O yung iba nga pahinga na eh. Yung ibang municipality hindi nagpapapasok na ngayon kasi maulan. And may orange rainfall kahapon. Yung ibang klase is, yung ibang municipality, nagsuspend ng class. Ano sa Manila ngayon, no? Grabe ang Manila ngayon. Talaga namang, aya. Pa-message ang inyong mga pagbati and pa-shoutout. Pwede rin po kayo mag-request ng inyong favorite songs. Here's ang Uptown Funk by Mark Ronson and Bruno Mars. Dito naman po yan sa One Radio 98.7 Tindugunan.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
9: You're listening to One Radio News FM.
0: Tindugo na, Bicolandia. Masayang morning with Lucky Lacuachera. One Radio 99.7 Diet. Tindugo na.

Wonder Radio 99.7.S. Nag-message sa atin, sabi niya, DJ Lucky La Cochera, paano ba maging masaya? Ay, Diyos ko naman. Pinag-problema pa tayo. Pinag-problema pa tayo ni Kuya Joshua. Paano daw maging masaya? Kapag umaga. Ay, basta nagising ka. Nagising ka. Namulat ka sa katotohanan. Ay, dapat ka maging masaya dahil ibig sabihin, binigyan ka pa ni Lord ng isa pang pagkakataon para mamroblema. Para mamroblema. Harapin ang mundo. Oy, Amel. Joke lang, ha? Ibig sabihin, binigyan ka pa ni Lord ng isa pang pagkakataong mabuhay. At i-explore ang mundo. Diba? Ang gawin mo pagkagising mo? Maghilamos ka. Tapos mong maghilamos, o di kaya maligo, mag-exercise ka. Makinig ka ng music, yung mga uplifting music. I-feed mo yung sarili mo ng mga good energy, ng good news. Parang magiging good news kapag kagising mo, nagbubukas ka na agad ng cellphone, tapos, ayan, problema na agad ng mundo yung hindi problema ng Pilipinas, problema na kaagad ng mundo ang iyong masasagap dyan sa Facebook. At sa iba pang social media platform, di ba? Kaya ako, nasanay na ako na every morning, pagkagising ko, magkagising, magdadasal. Nagdadasal ka! Ay, apaka-plastic. Tapos, ayan, ang ginagawa ko minsan pag wala akong gagawin naman ng maaga, nakikinig ako ng mga music. Isang oras hanggang dalawang oras, nakikinig ako ng music. Or nag-exercise. Minsan nag-jogging ako dyan sa Bagasbas kapag morning. Nag-stretching para lang mabuhay ang ating katawang lupa. Pwede kaya naman manood ka ng mga funny videos. Yung mga videos dyan sa YT na makaka-uplift sa yung sa yung energy, sa yung buhay, sa pang-araw-araw. Huy! Pwede kaya naman makinig ka ng mga songs na Christian songs, kung Christian ka. Yung mga ganong gawain. Alam mo na yan, Joshua. Purutin kita dyan eh. Basta yan. Tapos matulog ka ng maaga, kinabukasan, matulog ng maaga pag kagising mo, matulog ng maaga. Ano yung pagkagising, matulog ng maaga? Hindi, paggabi, matulog ka ng maaga. At mga alas 9 or alas 8. Grabe naman sa alas 8. Sabihin ni Joshua, grabe naman sa alas 8, DJ. DJ Lakala Kuchera, nag-scroll pa ako niya, no? Diba? Sinasabi ko sa'yo. Sabi ko sa iyo eh, dapat para maaga ka makatulog, mag-detach ka muna sa phone ng mga isang oras, kalahating oras, ano mo yung sarili mo. Alright! Para maganda din ang gising natin. Huwag ka muna magbubukas ng phone, huwag ka muna magbubukas ng social media dahil problema ng mundo ang kakaharapin mo. May stress ka agad.
Alright, mga kating tugon, oras po natin 6:51 in the morning. Oh, 6:51 na. Kadaldala natin. Ang oras po natin ay inhatid sa atin ng Bascafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa. And speaking of Bascafe, mga ka-okay. Mga ka-okay? Ano ba yan? Ano ba yan? Mga kating tugon, ito ang lista ng mga stores dito sa buong Camarines Norte kung saan po makakabili kayo ng Bascafe Green at syempre ng iba pang product ng Bascafe. Ito, unahin na natin dito sa Daet Camarines Norte. Makakabili ko kayo dyan sa Novo Supermarket, sa Bumbase Supermarket, sa Sanitary Supermarket, sa Y&S Grocery, sa KGM2 at sa KGM1, sa Jamaglan Supermarket, sa HP Main Supermarket, sa HP Lagon Supermarket, sa JMA Express Minimart, sa Pharmacy de Peña Prancha, dyan po sa Kamambungan, sa Aranas Banal Pharmacy, sa Doctor's Pharmacy. So, sa Panganiban, Camarines Norte, meron sa Amsel Enterprises, sa Sed Sari Sari Store, sa Amo Store, at sa Rosales Store. Sa Paracali, Camarines Norte naman, meron sa Miguel's Minimart at sa CM Sari Sari Store. Sa Labo, Camarines Norte, meron sa Santo Rosario Pharmacy, sa CVM Supermart, sa Talisay, sa Ana and Marie, sa RS Minimart at sa TGP. Sa Mercedes Camarines Norte, meron sa Geraldine Pharmacy, sa TGP at sa Marshall Pharmacy. Sa Basud, sa MJ Chicken Store at sa May Minimart. Sa Sipoca at Camarines Sur, meron sa Tom Alloy Supermart. At sa Vincent's Camarines Norte, meron sa St. Magdalene Pharmacy. Ito meron din ho sa All Doctors Genetics Pharmacy, sa Daet, sa Basud at sa Labo. Sa International Chinese Drug Store, sa Daet. Sa KGM, sa CGM at sa NGM Pharmacy, sa Daet at sa Labo. Sa Butika Santo Rosario Pharmacy sa Labo. Sa CFB Supermart sa Labo. Sa St. Magdalene Pharmacy dito po sa Daet, Camarines Norte. Medyo nakakahingal siya. Alright, mga katin, dugo niyan pa mga stores dito sa buong Camarines Norte kung saan pwede kayong makabili ng Bascafe Green. Pwede rin po kayong bumili dito sa aming station. Kami po ay located dito sa Remedio Street, Barangay Dos Pasig. Dito sa pinakadulo ng Remedio Street, may makikita kayong tower dyan na napakataas. Hindi ma-rich. Ayan, yan ho ang tapos may green na building, may nakalagay sa labas na OKFM Daet and One Radio Daet. Yan po ang aming station. Pwede kayong pumasok, mag-inquire kung meron bang Bascafe Green na tinitinda. Meron ho kami niyan. And alright, ako yung papaalam na muna pansamantala, mga kating dugol. Hindi kinang oras natin, pero okay lang yan, may bukas pa. Abangan ang mga susunod na programa dito sa One Radio Dial. Thank you so much po sa inyong pakikinig, pag-antabay, pag-ikipag-salamuha. Huy! Sana ho ay mag-ingat tayong lahat, lalo ngayong panahon, madulas ang daan. Magbaon ho ng tubig ng... kung ano-ano pang panangga sa ulan at lamig. Alright! Tuloy-tuloy lang tayo sa tugtugan, mga kating dugon. Ako yung kapaalam na, bye-bye! God bless you and have a good day. Isang ala, nasa langit na ba ako? Dito lang po yan. So One Radio 99.7 Daet, tindugan na.

0: the province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One radio.
0: The frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Kaisa sa umaga, balita. Mapapasa inyo na ang tama at napapanahong balita. Magiging updated. Makinig na. Dahil kayo ay kaisa sa umaga. Heto na ang inyong tagapaghati balita. Ang inyong kaisa sa umaga. Junjun Q. Junjun Kibral. Dito sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Norteños. Tindugo na.

Magandang umaga, Camarines Norte. Magandang araw. At narito ang mga pangunahing balita sa oras na ito. Ako po si Junjun Quebral, ang inyo pong tagapagbalita. At sumasa inyo na po ang programang Kaysa Nyo sa Umaga Balita. Ang mga balitang mahalaga na papanahon at dapat ninyong malaman, dito lamang po yan sa Kaysa ng Cam Norteño sa One Radio 99.7, Daet Tindugo na! Samantala, ang mga balitang inyo pong mapapakinggan ay hatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na, sexy pa!

sa ulo ng balitang lokal. Ang bayan po ng San Vicente, Camarines Norte, nagdeklara po ng state of calamity. May kaugnayan po yan sa kawalan ng tubig mula po sa CNWD at Hiraya Water Corporation. Samantala, mga opisyales ng Social Security System sa Camarines Norte, ipatatawag ng sangguniang palalawigan sa issue daw po ng mahabang pila. Samantala, sa ulo ng balitang nasyonal, gaming at chat history ng Zamboanga School Shooter, kasalukuyan na pong iniimbestigahan. May kaugnayan po ito sa pamamaril po kahapon ng isang grade 9 student. Abangan po yung mga detalye niyan. At Pangulong Bongbong Marcos, ipinag-utos na rin po ang malalimang imbestigasyon may kaugnayan sa Zamboanga shooting. Samantala, forensic analysis isinasagawa na sa mga gamit ng grade 9 student na namarili sa Zamboanga City.

Samantala sa balitang showbiz, mga empleyado po ng airport, nag-sorry daw po kay Miss Sasha Padilla. Samantala, Jericho Rosales, naging negative ang dating dahil daw po sa mga revelasyon ng kanyang kapatid na si Jeremiah. Samantala sa balitang sports, binabalak ho ang tune-up game sa pagitan po ng Pilipinas at ng bansang Korea.

0: sa umaga, balitang lokal.
1: At formal ng nagdeklara ng State of Calamity ang tanggapan o munisipalidad ng San Vicente. May kaugnayan po ito sa kawalan ng tubig mula po naman sa CNWD at Hiraya Water Corporation. Sa panayam, kay naglabas po ng sama ng loob ang Alkalde Bong Palma dahil po sa matinding hirap at sakripisyong dinaranas ngayon ng kanyang mga kababayan dahil sa matagal ng halos walang tulo ang gripo ng mga miyembro konsesyonaryo. Namamanghi at namamahuna raw ho. Ano po sa mga pasintabi po sa kumakain? Naanyay ang kanyang mga kababayan dahil naman sa kawalan ng aksyon ng nabanggit na mga tanggapan. Bagamat nangako ang Hiraya sa pamamagitan ni Branch Manager Johnson Chan na maghahatid ng tubig araw-araw sa mga barabarangay ng bayan ng San Vicente at maglalagay ng booster pump upang umakyat ang tubig sa mga water reservoir, hindi anya ito solusyon sa problema. Anya'y kinakailangan ang gawin ng Hiraya Water Corporation ay gumawa ng pangmatagalang solusyon na magbibigay ng ginhawa sa kanyang mga kababayan. Kaugnay nito'y nagbanta ang alkalde na oras na hindi matupad ang pangako ng nasabing tanggapan. Sila umano ay magsasagawa ng malawakang kilos protesta o rally na magpapakita ng kawalang aksyon ng nasabing korporasyon. Nangako naman itong si Mayor Bong Palma na abot lamang ng halos 2 buwan ang itatagal ng deklarasyon ng State of Calamity dahil gumagawa na sila ng paraan kung paano makapagpupundar ng mga jigmatic pump o di kaya ay makapagbigay ng mga bumbahan ng tubig sa mga barabarangay upang pansamantalang magagamit hanggang sa hindi pa na isasaayos ng Hiraya ang supply ng tubig sa bayan ng San Vicente. Abangan ho yung mga interview natin ho dyan maya-maya lamang. Samantala, ipatatawag sa susunod na sesyon ng sangguniang panlalawigan ang ng Camarines Norte ang mga opisyal ng Social Security System or SSS Diet Branch. Kasama ang kinaukulang opisyal mula po naman sa SSS Regional Office. Dito ay upang talakayin ang mga hinaing kaugnay sa mahabang pila at kondisyon ng waiting area sa tanggapan ng ahensya. Ito po ang napagkaisahan ng mga miyembro ng sangguniang panlalawigan matapos ang privilege speech ni Bukal Rodolfo Polgache na may paksang mahabang pila at hindi maayos at hindi komportabling waiting area sa SSS Diet Branch sa isinagawang ika-56 na regular na sesyon. Inilahad po ni Bukal Gatche ang concern hinggil po sa nararanasang mahabang paghihintay ng mga miyembro at minipisaryo ng SSS, kabilang ang mga senior citizen, pensioner, buntis, persons with disability or PWD, at mga manggagawang kinakailangan bumiyahe pa mula sa malalayong lugar upang makapag-asikaso ng kanilang mga transaksyon. Kabilang sa mga binigyan pansin sa malayang pamamahayag ng board member mula sa 2nd District, ay ang kondisyon ng waiting area na kung saan ay napakainit at prone po sa ulan para naman sa mga kliyenteng naghihintay. Hindi lamang ang haba ng pila ang nais pagtuunan ng pansin ng sanggunian, kundi maging ang sistema ng pag-aasikaso ng mga kliyente. At sa susunod na sesyon, inaasahang hihingin ng paliwanag ang mga opisyal ng SSS Diet Branch hinggil sa kasalukuyang sitwasyon sa kanilang tanggapan, kabilang ang bilang ng mga kliyente, average waiting time, kapasidad ng kanilang personnel, at mga hakbang na ginagawa upang mapabilis ang kanilang serbisyo. Maaari ring hingin sa SSS ang isang konkretong action plan at target timeline para naman sa mga hakbang na maaaring isagawa upang matugunan ang naturang concern. Bukod sa mga opisyales ng Diet Branch, nais ding maharap ang mga kinaukulang opisyales ng SSS Regional Office upang matalakay ang mga posibleng pangmatagalang solusyon, kabilang na ang karagdagang personnel, kagamitan at ang pagpapabuti ng pasilidad. Batay sa isang naunang ulat noong 2018, ang Diet Branch ay nagsiservisyo sa mahigit 48,000 na mga miyembro po naman ng SSS.

0: Umaga, Balitang Nasyonal.
1: Sa detalye ng Balitang Nasyonal, sinusuri na po ng mga kinaukulan ang grade 9 student na suspek sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University para matukoy ang posibleng motibo sa insidente. Dalawa ang nasawi sa pamamaril, kabilang ang isang estudyante at ang mismong suspek. At ayon po kay Interior Secretary John Vic Remulla, tinitingnan ng mga investigador ang gaming history, chat messages at iba pang digital records ng suspek upang makabuo ng mas kumpletong forensic analysis ang sa mga pangyayari. Sa mga kuha ng insidente, makikita ang nagsisiksikan at nagtatago sa ilalim ng mesa ang ilang estudyante habang maririnig ang mga putok ng baril, na kung saan naka-livestream pa umano ang suspect ang insidente gamit ang first person perspective na kahawig ng isang video game. Patuloy naman ang investigasyon kung paano nakapasok sa paaralan ang dalawang baril na dala mismo ng suspect. At ayon sa pulisya, isang regular na pistol at isa pang baril na may conversion para magmukhang assault rifle ang dala ng suspect. Na-recover din ang bag na pinaniniwala ang ginamit sa pagpasok ng mga baril. May nakita ring magasin ng bala sa loob dito. Samantala, ang ama ay sinibak na mula sa pwesto matapos lumabas na sa kanya nakarehistro ang isa sa mga baril at siya umano ang ama ng suspek. Patuloy ding sinusuri ng mga otoridad ang mga CCTV footage at pahayag ng mga saksi upang mabuo ang isang pangyayari. Sa kanyang pahayag, nagpahayag na matinding kalungkutan si Remulla at nanawagan sa publiko na isang tabi muna ang politika at unahin ang kaligtasan ng mga bata. Hinimok din niya ang mga gun owner na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga baril upang hindi ito mapunta sa kung sino man. Samantala, sa kabila po naman ito ay nagsagawa na rin ng pagkilos ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa sabi niya sa mga law enforcement agencies sa Zamboanga City, sinabi nito na magsagawa ng isang malalimang investigasyon kaugnay sa madugong insidente ng pamamaril kahapon sa Ateneo de Zamboanga University upang matukoy ang mga pagkukula at malaman kung ano pang maaring gawin upang maiwasan ang pag-ulit ng ganitong trahedya. Nagpapaabot din ang pakikiramay ang Pangulong Marcos sa mga pamilya at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga na naapektuhan ng trahedya. Binigyan din naman ni Castro na maging ang mga paaralan ay dapat maging ligtas na lugar kung saan maaring matuto lamang lumago at mangarap ang mga kabataan ng walang pangamba. Bagamat pribadong paaralan ang Ateneo de Zamboanga, sinabi ni Castro na saklaw ng direkta ang lahat ng paaralan, pribado man o pampubliko. Bukod sa seguridad, binigyan din ni Castro ang mahalagang papel ng mga magulang at guro sa paggabay sa mga kabataan. Anya'y dapat maging mabuting halimbawa ang mga guro at paaralan sa paghubog ng asal at pagpapahalaga sa mga estudyante. Nagpasaring naman si Castro na huwag itolerate ang mga pagbabanta sa buhay, lalo na sa social media. At ayon pa po kay Castro, hindi dapat gawing normal o tanggapin na lamang ito.
2: Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid

0: 29:01 PM, makiisa, makilaho at manalo sa 43rd Canoreco Agma.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko.

Samantala, tuloy-tuloy ang balitaan sa Balitang Nasyonal. Nagsasagawa na ang mga otoridad ng forensic analysis sa mga kagamitan ng grade 9 student na umano'y namaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga ngayong Agosto 18 or kahapon. At ayon po kay Department of Interior and Local Government, DILG, Secretary John Vic Remulla, maaaring abutin ng isa o dalawang araw bago maipalabas po ang resulta. At ayon kay Department of Interior and Local Government, Remulla, maaaring abutin o di kaya ituluyang matapos ang naturang pagsusuri at makita ang buong picture. Masalimutan niya ang naturang usapin, ngunit kinakailangang suriin ang lahat ng mga kagamitan. At ayon pa kay Remulla, inatasan na niya ang mga pulis na gumawa ng malalimang investigative report at analysis sa social media account ng shooter, kasama ang pagsasagawa ng interview sa kanyang mga magulang. Kinakailangan din niya magsagawa ng serye ng interview sa mga school personnel. Lumalabas sa initial na ulat na isang lalaking grade 10 student ang nasawi sa pamamaril na inilivestream pa umano ng shooter sa social media. Samantala, sa ibang detalye ng mga balita, inaanunsyo ng Land Transportation Office or LTO na sisimula na nilang manghuli ng mga gumagamit ng improvised plate number sa buwan po yan ng Setyembre. At ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, na naglabas na ito ng kautusan na nag-aatas sa mga LTO offices na manghuli sa mga gumagamit ng mga peking plaka at ginagaya ang kanilang mga plaka. Inihalimbawa ng opisyal ang talamak na bentahan ng mga peking plate number sa mga sasakyan. Giit nito, wala silang binibigyan ng authorization para gumawa ng mga peking plaka. Binilaan nito ang mga lalabag na kanilang ang mga sasakyan ay mai-impound kung sakaling ito ay masita at mayroong mga fake na plate numbers. Sakaling mawala ang mga plaka, ay dapat kumuha ang may-ari ng affidavit of loss para mabigyan ito ng authorization na gumamit ng improvised plate number. Aminado naman ang 2nd Congressional Commission on Education or EDCOM 2 na dapat panglaliman ang seguridad ng mga paaralan upang maprotektahan ng mga estudyante. Kasunod ang panibagong pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City, sinabi ng komisyon na ang mga nangyayaring kaguluhan sa mga eskwelahan ay isang reminder upang agarang kumilos ang pamahalaan para maprotektahan ang mga mag-aaral at habang sila ay nag-aaral. Umipila rin ang EDCOM 2 na agarang suporta at psychological first aid sa mga apektadong komunidad kaakibat ng agarang policy reforms sa mga kakapanan ng lahat ng mga estudyante sa buong bansa. Binalikan din ng komisyon ang mga naganap na karahasan bago ang Zamboanga school shooting. Kabilang dito ang Tacloban City shooting noon pong June 22. Sa Bacolod City, stabbing incident noong July 1 sa Cavite, stabbing incident din po ito. At General Trias City at isa ring stabbing incident noong June 16. Ibig sabihin, marami na hong nangyayaring ganito. Ha? Kailangan mabigyan po ito ng kaukulang aksyon ng Department of Education. Samantala, inatasan na ni Commission on Election COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang Philippine National Police or PNP at ang Armed Forces of the Philippines na magsagawa ng investigasyon sa pananambang sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM Interim Chief Minister Abdul Raup Makakuwa. Sinabi ni Garcia na nais siyang mapanagot ang mga nasa likod ng nasabing insidente. Kahit na ito ay may kinalaman sa halalan o hindi, ay mahalaga ngayon na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar. Mahalaga na matiyak ang kapanagan ng bawat isa at pairalin ang respeto sa constitutional rights na nakapaloob po naman sa naturang batas. Magugunitang tinambangan ang convoy ni Makakuwa nitong araw ng Sabado, kung saan patungo ito sa Cotabato City at galing siya sa Maguindanao del Norte. Dumalo ito sa isang pagtitipon ng Bangsamoro Federalist Party. Nakaligtas naman si Makakuwa matapos na hindi tumigil hanggang sa makarating sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City.

Samantala, bahagyang tumaas ang pandaigdigang presyo ng langis sa ikatlong sunod na araw mula sa pagpapatuloy ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran na nagpapaalala sa posibleng matagal na pagkakaantala sa supply ng enerhiya. Tumaas ng 20 sentimo ang Brent crude kada bariles habang umakyat naman sa 49 cents ang US West Texas Intermediate o WTI sa $84.99 kada bariles. Ayon sa mga analyst, patuloy na sinusuportahan ng tensyon sa Middle East ang pagtaas ng presyo ng langis, partikular ang pagbagal o mano ng operasyon sa Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng pangdaigdigang supply ng langis at liquefied natural gas. Sinabi ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hangga't hindi tinutupad ng Amerika ang mga kondisyon sa interim agreement na nilagdaan nito pang nakatalikod na buwan ng Hunyo.

Sa ilalim sa Tune Up Games ang Gilas Pilipinas sa South Korea para sa para paghandaan ang 2026 Asian Games na arangkada sa Setyembre sa Nagoya, Japan. Aalis po ng maaga ang Gilas Pilipinas dahil daraan muna ito sa South Korea upang doon sumailalim sa training camp at ilang tune-up games. Matapos po nito ay agad natutungo ang Gilas sa Japan dahil maagang magsisimula ang basketball event ng Asian Games. Lalarga ang men's basketball sa Setyembre 10. Nasa policy ang Pilipinas kasama ang China, Bahrain at Kazakhstan. Unang makakalaban ng Gilas ang Bahrain sa September 11, kasunod ang Kazakhstan sa September 12 at ang China. Ayan, ito ho yung inaabangan ang laban ho natin sa China, September 14. Ang dalawang na mangungunang kuponan ay automatikong aabante sa quarterfinals. At dyan sa pa rin na makapasok ang third place team sa bawat grupo base na rin sa quotient nito kasamang iba pang third placers ng ibang grupo. Dalawang Gilas teams ang inihahanda ni Head Coach Tim Cone, isa para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers at isa para naman sa Asian Games.

Okay, okay. Ayan, at sa balitang showbiz, hindi daw po naging maganda ang naging epekto sa 9th Eldest Best Actor na si Jericho Rosales. Ang pagpapa-interview ng kanyang kapatid na si Jeremiah Rosales sa kamakailan. Naging negative daw po sa mga tao kasi nga ang tingin ng madlang people kay Echo. Matapos na mapanood si Jeremiah sa panayam ng mga broadcaster or ng mga media, naging negative kasi nga ang tingin ng madlang people kay Echo matapos mapanood si Jeremiah sa panayam ng mga broadcast journalist. Partikular itong si Mr. Julius Babaw para po naman sa kanyang YouTube channel. Parang lumalabas kasi na pinabayaan at hindi man lang tinulungan ng pamilya actor, ng kapamilya actor ang kapatid para kahit paano'y gumanda ang buhay po nito. At kwento nga po ni Jeremiah sa Naturang Panayam, isang buwan daw siyang nagtago noon sa Bicol, kasi Bicolano ho itong si Jericho eh. Kung saan siya ho ay nagtrabaho daw bilang construction worker. Totoo ba yun? At sa isang pero dahil nga daw po sa hirap na naranasan ay bumalik din daw po ito sa kanyang pamilya, ha? At sa isang episode ng Showbiz Updates ni Ogie Diaz, tinalakay ang naging komento ng netizen sa pasabog na interview ni Julius kay Jeremiah. At say ho ni Mami Ogs, parang yung mga say ni Mama Ogs parang sa mga citizen after watching the vlog, parang kine-question daw po na parang pinabayaan ni Jericho yung kapatid niya. Samantalang, hindi naman daw po ito totoo, ha? At iyan na rin po ang mga naging kalipunan ng atin pong mga balita ngayong umaga. Ako po si Junjun Quibral. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig. At para po sa mga susunod na ulat at pinakahuling kaganapan, manatiling nakatutok dito lamang po sa Kaysa ng Camnorteños, One Radio 99.7 Diet Tindugo na. Samantala, mga balitang inyo pong napakinggan ay hatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Abay, available na po lahat ito sa mga boteka, grocery at supermarket nationwide. Muli, ako po si Junjun Quibral. Magandang araw at maging laging mapanuri sa bawat balita.

0: Rock Radio 99.7 News FM. Inyong napakinggan ang kaisa sa umaga balita, mga tamang balita at impormasyon na dapat mong malaman hanggang sa susunod na paghahatid ng mga balita dito sa kaisa sa umaga balita. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 DAE, kaisa ng Kamlortenios. Tindugo na!
1: Para muna, mag-usap one muna tayo.
2: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko, kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
0: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky La Cochera. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Kamlortenios. One Radio 99.7 DAE.
9: Tindugo na!
10: Mga ka-MCO, agma na! Makiisa sa 43rd Canoreco Hybrid

0: Program activated.
1: Ito ang programang Kaisa sa Umaga, eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Daet. Kasama Junjun Q, Junjun Kibral, para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga, Junjun Q, Junjun Kibral, dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Kamnortenyos, One Radio Daet. Hindugun na!

0: Magandang umaga sa atin pong lahat. Magandang umaga world, magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Camarines Norte, magandang umaga Bayan ng Daet. At andito naman ho tayo, ha, kaysa nyo sa umaga, ha, sa pagbibigay po ng mga kaukulang mga balita mula po naman sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Balitang international, balitang national, balitang lokal. Basta balita ho yan, babalita ho namin ho yan. Ha? Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Abay, ang bilis ng araw. Ha? Lunes pa lang, Miyerkules na po ngayon. Ha? At 19 sa buwan po naman ng Agosto taong 2026. Ayan, kumusta po ang inyong mga araw? Ha? Mga kaisa? Ha? At habang yung mga kadalasan ho kasi, yung mga naiiwan sa bahay, yung mga nanay na hindi ho nagtatrabaho, yung mga tatay, eh maaga pa lang nag-aasikasa na ho yan. Yung kanila hong mga anak naman, eh papunta po ng eskwelahan. At pag alas 12, uuwi kakain. Kaya yun pong especially mga nanay po ang naiiwan, ha? Sa mga bahay-bahay. O kaya sama-sama ho tayo, pakinggan ho ang mga kaukulang mga balita. At sapagkat ito po ay may kaugnayan sa atin ng pang-araw-araw na buhay. Panatilihin po nating positibo ang buhay. Iwaksi ho natin ang mga negatrons. Alam nyo, negatrons ho yun, tawag ko dun sa mga taong negative yung kanilang mga thinking. Ano? Yung ba parang laging negatibo yung dating? Yung parang wala nang pag-asa. Ha? Habang buhay, ika nga, no po? Habang buhay, may pag-asa. Ayan, sama-sama ho tayo hanggang 8:30 in the morning pagtalakay ng mga balita. Oy, marami ho tayong balita ho ngayon, mga kaganapan ho kahapon. Especially dyan po naman sa sangguniang panlalawigan. May mga balita ho tayo dyan, lalo na ho yung naging laman po ng PS or Privileged Speech or malayang pamamahayag nito hong si Board Member Paul Gache. Ha? O, patungkol ho ito dyan sa SSS. Talaga naman po, mabuti nga napansin po ito, ha, ng atin hong mga opisyal. Kasi maging ang inyo pong lingkod, araw-araw hong dumadaan ho dyan. Ha? Abay, kawawa naman po yung mga kababayan ho natin dyan na madaling araw pa lamang ho ay nakapwesto na. Kasi paunahan ho dyan eh. Ha? Parang dun po sa mga ospital ng Maynila. Ah, dun din ho sa Metro Manila. Pagka kayo po ay tutungo ho doon at kukunin nyo ho yung kanilang mga serbisyo. Abay, pilahan din madaling araw. Pag nauna ka, di number one ka, ililista mo yung pangalan mo. Pag number one ka nga naman, eh di syempre ikaw yung una. Madali na. Ha? Ngayon, dito naman sa atin, dati-rati sa PSA, pila din ho dyan. Ngayon, parang naresolve na po ito. At ngayon naman, ang nakikita ho natin, dyan po sa labas ng tanggapan ng Social Security System Daet Branch. Dyan po yan, along J. Lucban Street Extension. Talagang makikita nyo ano, na parang dugyot, ha? Sorry for the term. Parang dugyot ho yung mapapansin ho dyan. Ha? Kasi parang yung mga parang isang bunton po ng mga tao na itinapon nyo dyan na nagsisiksikan sa isang tabi. Ha? Nagsisiksikan sa isang tabi. Kasi nga po pag sumapit na yung alas 8, alas 9, alas 10 ay napakainit na po ng sitwasyon. Yung pong anong tawag dyan? Yung parang kubol nila sira na rin. At parang kung titingnan nyo pa yung lugar, medyo madumi. Makikita mo yung gwardiya nakatayo doon. Iniisa-isa itong mga miyembro po naman ng SSS. Pero napakarami ho nito at inaabot ho yan ng maghapon kung hindi pa ho mauubos, kung hindi matatapos, another madaling araw na naman tatambay ito ang ating mga kababayan. Medyo natagalan nga lang ho yung matapos ito'y makakuha ng pansin sa atin hong mga public officials. Matagal, pero mabuti na rin. At ito ho ay nabigyan ho ng pansin ng atin hong mga kababayan. Hanggang sa lumago, ngayon ang puso'y may takot sa O yun, ayos na ating batiin ang magandang umaga, kaibigang Rod Samayla ng barangay Matnog, Basud. Karod, magandang umaga po sa inyo. Oy, Camel Vin Velasco, sa atin pong barangay Pamarangon dyan po sa Puro 4, magandang umaga. Christina, ito si Ate Christina, taga Pamarangon din ito. Christina Murilla Tabilog, magandang umaga. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Mas maganda po ha, na sabihin niyo yung inyong mga lugar. Mabuti yung iba, kilala ko na, kabisado ko na. Yun pong iba, mas mabuti po na sabihin po ninyo yung inyong lugar para maitanong din po namin kung gaano kalakas po yung signal ho namin. Ano ho? Christina, nabasa ko na ito si Ate Christina. Ito naman, si Teresa Marayan. Teresa Maraya. Yung Teresa hinati niya sa dalawa. Tapos may Maraya, din naging tatlo. Ayan. Thank you for watching, madam. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, tuloy-tuloy ho tayo sa atin ng pagbabalita sapagkat maaaring kumikilos na rin po ang tanggapan po ng SSS para bigyan po ng solusyon yung naging laman po ng privilege speech nito hong si board member Paul Gatche. At bilang siya rin po yung committee chair ng Committee on Public Utility dyan po naman sa sangguniang panlalawigan. Itry ho natin kung malinaw yun hong pagkakakuha po natin, yung pagkakarecord po natin ng kanyahong privilege speech. Kasi kinakailangan malaman din po ito ng atin pong mga... ng atin pong mga kababayan para naman mabigyan po ito ng kaukulang action kasi ang dami nga hong isa ho ang tanggapan po ng SSS, hindi lamang po yan dito sa lalawigan ng Camarines Norte, hindi lamang sa Diet Branch ang mayroon pong problema. Ang pagkakaalam ho natin, nababasa ho natin ho ito sa mga balita, mayroon din hong mga kahalintulad na problema. Siguro dapat magkaroon ng mga upgrading, magkaroon ng innovations, baguhin po yung sistema. Kasi nga po tayo po ay nasa computer age na. Kaya lang, hindi nga ho natin maiwasan. Although meron ho tayong online, siyempre yun namang karamihan sa atin hong mga kababayan hindi ho marunong gumamit ng computer. At siyempre, umaasa pa rin sila na sila ay yung sa mano-mano o di kaya naman ay pumupunta sila kahit hindi na kailangan kasi malayo nga. O, halimbawa, andun ho kayo sa Santa Elena, pupunta kayo rito para lamang magpa-assist. Ganun ho yung kanilang ginagawa kasi hindi nga ho sila marunong sa computer. Kaya dapat sana ito namang mga kawani. So far, wala pa naman tayong nababalitaan. Maliban po noon, noon talagang marami tayong nababalitaan ng mga masusungit ng mga empleyado. Abay, hindi na huuso ho yan, ha? Hindi na huuso yan. Meron na hong mga umiiral hong batas na nagpapataw ng parusa sa mga sinumang mga empleyado po ng gobyerno na magsusungit o di kaya ay magagalit, ha? Meron akong naalala isang insidente porque kapag yung damit nyo ay hindi maganda, medyo may punit, medyo may mancha, nakatsirtsinelas ka, ha? Abay, iba na ho yung tingin, iba na ho yung pag-entertain. Hindi katulad nung mga nakasapatos, planchado yung damit. Abay, iba ho yung treatment. Yan ho'y matagal na ho nating binabago ang ganyang sistema. Lahat ho tayo bilang mga kliyente, kinakailangan na pantay-pantay. Yun hong pagtingin ng management ng isa pong or empleyado ng isa pong ahensya ng pamahalaan. Ha? Sapagkat hindi naman niya nasusukat paano ho tayo, ganun din ho tayo kung manamit, lalo na kapag pumupunta din po tayo sa ibang mga opisina na hindi naman pang broadcaster or pang media yung lakad ho natin. Minsan nagpipretend ho tayo na talaga namang mahirap bukod pa doon bukod pa doon nagpipretend nga ho tayo, minsan gulang-gulanit yung damit natin, pupunta tayo sa isang opisina, abay mararanasan ho natin, iba talaga ang treatment. Tapos babalik ho ako doon, medyo nakaporoporma na. O minsan nagugulat na lang, ay ika po ngayon pala ngayon si kasuhapon. Sabi ko, iyo. Ako si kasuhapon. Ngayon kaya minsan hindi ho maganda yung sitwasyon. Kaya sana yun pong mga empleyado ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, yun pong mga LGU, ganun din na ang pagkakaalam ko mga nag-undergo na yan po ng mga seminar para nga ho sa ganyang mga sitwasyon. Beno, babalikan ho natin ho yan. Ha? Pakinggan lamang ho natin yung naging laman ng naging content nun hong privileged speech nito hong si board member Paul Gatche kahapon sa regular session ng sangguniang panlalawigan. Ha?
1: Isang institusyon mahalaga sa buhay ng ating mga manggagawa, empleyado, self-employed pensioners, retirees at iba pang miyembro at beneficiary dito lumalapit upang makasikaso ang kanilang mga beneficyo, pensyon, contribution, loan scheme at iba pang servisyo mahalaga sa kanilang kabuhayan at kinabukasan. Ngunit sa kasalukuyan, marami sa ating mga
0: maingay po kasi sila eh.
2: Mga concerns ng mga magkakagawin. Tingin mo lang po natin. Meron po na papahayag ng kanyang pananalita. Kailangan po natin ng respeto. Kailangan po natin ang bigyan ng pagkakapahalaga ng isa salita dito po sa ating harap. Maraming salamat.
1: Kapag alasan senior citizen, isang pensioner, isang bondis, isang tao may kapansanan, isang magkagawa galing pa sa malayong bayan, o isang ordinaryong membro ng SSS ay kailangan gumising ng madaling araw upang pumila. Nangangulugan ito po ay malaking oras at pagod na kanilang sinasakripisyo bago pa man sila makarating sa mismong tanggapan. At hindi po nakapamahal ang kondisyon ng kanilang waiting area. Ang mga naghihintay ay lantas sa inip ng araw. Kapag tinig ang araw, wala sila sapat na proteksyon upang makapagantay at nang maayos. At kapag naman umulan, ang mga tao naghihintay ay maraming mabasa dahil hindi sapat na proteksyon ng lugar. Inong talapangulo, hindi po natin hiniging na gawing barangya ang tanggapan ng SSS. Ang hiniging lamang po natin ay isang maayos, ligtas at napakataong lugar para sa mga taong naghihintay upang makakuha ng serbisyong pampublito. Ang ating mga kababayan ay hindi naman humihingi ng special na trato. Ang hiniling nila ay respeto sa kanilang oras, kalalayan at dignidad bilang mga miyembro ng benepisyo, benepisaryo ng isang institusyon, kanilang pinag-aabangan at pinag-iingkuran. Mga posibleng hakbang. Kaya, Ginoong Tagapangulo, hindi ko sapat na maitalalaman natin ang concern na ito wala na rin magkaroon ng konkretong palaw at aksyon. Una, maaari kong ipadalaan ang sarunyang palalawigan ng isang formal na liham sa SSS Diet France at sa Regional Office ng SSS upang ipaabo.
3: Akala ng karamihan, pampaganda lang ng balat ang salmon fish oil. Ang
0: Opo. Hindi nila ayan, may nag may nagrabarabang commercial, ha?
4: Oh my God! Wow! Oh my God!
0: Oh, yan ho yung ano ha, yan ho yung buod nung pong privilege speech nito hong si board member Paul Gache, ha? Binapati ho natin, magandang umaga, ang magkapatid, kagawad Alan Fernandez, kagawad Maray na aga po tabi sa imo, ang sakuya man akong pare, si Pading Felix David Fernandez, Pading Boyet, magandang umaga, good morning.

0: pusong di makakibo.
1: Ayan, balik ko tayo sa atin hong programa Kaisa Mo sa Umaga with Junjun Quebral. Ayan, sabi nga ho nito hong si board member Paul Gache, wala daw ho siyang balak na siraan or kung ano paman na pulaan yung tanggapan po ng SSS. Kundi ito hong reklamo pong ito ay galing po ito sa atin pong mismong mga kababayan. Galing po ito mismo sa kanila at ipinarating po sa ating inhong board member dahil siya ho yung sa tingin ho ng atin hong mga kababayan bilang committee chair ng Committee on Public Utility dyan po naman sa sangguni ang panlalawigan. Para may mga hangover pa yung ibang mga tagapakinig natin. Okay, at yun na nga po, hinihiling na sa susunod na regular session ng sangguniang panlalawigan ay maimbitahan ito pong ilan sa mga kawani ng SSS Diet Branch at ilan din po sa mga kawani ng regional office po nito. Pero talagang dapat po, talagang napapanahon naman itong ganitong uri ng pagpapatawag sapagkat tulad ngayon paglabas natin dito sa istasyon maya-maya dadaan ho tayo ho dyan. Makikita nyo talaga yung sitwasyon kawawa yung atin pong mga kababayan ho dyan. Na mabuti nga ho ngayon at medyo malamig yung panahon, may kunting ulan lamang. Eh paano kung sabi nga ni Kayan sa Bicol ay kung dunok-dunok ngaya ang uran, ay di ba rasa-basa po si mga rayaong po dyan na nakapila dyan po sa tanggapan po ng SSS. Mabuti ho at yung panahon ho ngayon ay minsan maganda rin ho yung malalaman ho natin na yung parang unpredictable. Unpredictable po yung panahon. Maganda rin ho yung kumisan ang predictable po yung panahon kasi minsan umiinit, minsan umuulan, ayan, nag-aambon, sumisikat yung araw. Pero sa kabuuan ngayon, nakikita ho natin sa labas, medyo makulimlim at nauna na ho yung mga pag-ulan kaninang madaling araw. Mabuti kung ganitong medyo malamig. Paano po kung talagang napakainit? Di nagsasuffer. Yun pong ating mga kababayan po dyan sa loob po ng SSS. Itong ginagawa rin ho natin, hindi naman din ho ito pagbatikos, kundi ito ho ay paglalantad lamang ng totoong sitwasyon. Sa loob ng SSS Diet Branch, at siguro ganun din sa iba pang mga tanggapan po ng SSS, abay ang lakas-lakas po ng air condition po doon. Ibig sabihin, yun pong mga empleyado po ng SSS ay kampante, ha? Ibig po sabihin, kampante po sa kanilang pagtatrabaho, at nagagampanan nila yung kanilang mga trabaho dahil nga po sa magandang atmosphere. Kahit saan naman, 'di ba, kapag naka-aircon ka, malamig, 'di ba, parang yung pakiramdam natin ay comfort na comfort.